Bawa mga utato. Panyaki HIV AIDS dahulong dalo mato paduli lo pamalenda. Aliho gila malumodata tao ang bitaliyo. Idinas kesehatan mati o tutua uhi pamalakisawa. Alihu ila oduhengata o ombitalo HIV. Pengelola program penyakit menular to Dinas Kesehatan Provinsi Muhammad Hamdan Ismail Lo Otanggulai to umong ngotota penyakit HIV AIDS kuti musi mudeto ato palakisa wau lolahi ta ume eunemo. Alihu ta o penyakit HIV PS beti dila malamu datam ya lo dila oduhenga. Wanu mahu a otawa lio ta ilo panyaki beti mahu a unemang lio aliho dila malo tapalalo. Uma mo ola dea olo tau ewo. Puhile lio odela iati dila ma omo lito ume ipalakisa. Aliho mo patato sehat ilo ilanggango. Boli dila mai mo data tao ombita lio. Tidio po telimbunga lo ungalaa wau tamani ulolaita wowoyode. Mungulama ngotato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Lawa mo ng dato. To u mo maya se hati liyo lola yati. Debo masilande uaw debo mamo to ude. Puskesmas ma bolote toteya. Rumasaki malo modata. Hama lo mayo rumasaki lo pamalenda. Miambo suasa. U uoluo to kabupaten kota. Boli, mamai ilo duhenga lo rumah sakit Polri wa rumah sakit TNI. Dabo, elepon wo dito, debo dongko mo data utal walo kesehatan. Musi opadulia lo tamu aami. Ita uwa lo ikatan dokter Indonesia mialo idi tohulonggalo Muhammad Isman Yusuf lo otangulai. Owo luolo dokuteri to kambungu uma lo poti-potio musima opadulia mai lo pamalenda. Longgo modata puskesmas udila o dokuteri utata tapumola. Tunggulo bolo he obantua lo dokuteri mondo puskesmas ueo main. Ikatan dokter Indonesia mialo idi ilohihile ode pamalenda umai mopo woluo wolo u mo obantu dokuteri ututu gasi to kambungu poti-potio. Ujamini yaliolo upango udebo motonema aniru delo mo oduhenga olohu u kalakalaja mola to kambungu. Mungulama ngotato dongko to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.